0: me wie empire bo no ana me no nsuo no ana me de bi wo ro menim ana me de bi ko ro me ho na me die nadi fiti sa 1 month no ebesi ende sa yem yare na na me
1: wow
0: I have to say I jira
1: oh you should

0: abrabonim yarienim ewurade besia ye enisua no yemfa meto no so sani ya mata ni mere de to no sui yensoso yemfa embara emeto no so yemfa mbra na yemfa emeto no so na obesua ye sofo mama yanko na me mama anso monke kabi ayesa okay last verse Psalm 46 verse number 1
1: but you can Psalm 46 verse 1 onyakopon ye nganko bia ne yahode
0: awurade ne ye nganko bia ene yahode awurade ene ye nganko bia ene yahode God is our refuge and strength, a very present help in the trouble.
1: O si yahu hiamu bua fopa.
0: Ono ne ya ye jani kwa tuana o jie. Minim di awufum, minim di ato. Minim ahawa. U ame eda uso. Ano peyi, siyebe kanchile guradea. Siyebe kanchile guradea. If you have two in an honor, may bring you home a radina, a dena, yamaka, some Juanana, some a John chapter 11, a drop to me, my dream. Says you didn't be young, Uncle Far. Problem be a ye bear encounter be an onyami babim, no barber saying. Onyami babim, no barber saying. Send in the benyan, Uncle Far. James 4:18 said, draw near to God and he will draw near to you. Sa ye bebena. Wana se mwa, wan paibo mwa, wakonkro ye mwa, wanyankofe mwa. Ye be swa freno. Ne urade ebe jiyansu. Mpacho, mwfe bin kawane yanko. Mwfe bin kawane yanko.
2: Adia nyankupo pene se, udu habe tono sudu urebe sinimu. Bible se, mra Mary and sana mata ni Mary etumi evato ni fie no omo ye osuti edema no omo de omakoma edema no na wo sa de omo pe edema no nti asem ne tuni nua Lazarus no omo ko free Jesus wan popuniti sentence on ne Jesus be nante ya ese wo de wakoma ne wo pe edema no e wo tre ne ye because oni obi wadamfa ai dimwa bibi tu na ofrena oje wuso na se onini ni adamfo fa ofrena otumi twetwe no ho ontumi mba enne yetimi ko bom paye e bom paye akonchire na su ntumi nante e wo trene ye mu biko trene ye ene ahobrase o se ahobrase fo sufre ne ready tie se no ka sam 37 no nji se o trene ni sufre ne ready tie dia no trene so amane e dɔso na obegina fini nina mu na ni dompe ba kumpo embu se nese un sese oni nyame nante o trene ye mu a na usufre no e wo yare ni mu aware ni mu ejuma ni mu asetena ni mu aye den no usufre na e se oje wo so because the Bible says John says oni no anyonko fa ene se mu di na asede so enti anyonko fa na mu ne ne wo no e ya asede na wo di so no enti na na dwi nyankopon e pese mu ne ne fa anyonko soronko na otumi ba ofie ho otumi ba ejuma mu ho otumi ba wa prabo mu mana ni mu nyamtumi dead so ma nyankopo ba ofie ho a o ma ebe nya ogie o ma be nya fa ho die o ma abrabo ebe tumpon so o ma Yesu ba fie ho a aware na tokwane amane hunu wo mu no o nyankopo be so sa ha wo no sa wo na hwehwe a ma Yesu ba ofie ho a Yesu di awo no e de bebre wo Bible say bra Yesu wura ho Lazarus enyane because o mu ni Yesu wa nyankofa into the life Yesu nya time ewura fie ho me bisa wo say this to me afi kwawe ye anyonkofa bena ne down ne nyankopo entem na nyankopo enyi owuo yare anubuase da ye basabasa na wo so wo so de no bita wo so bi ne wo da se Yesu ba ho a Yesu be sa ha wonye na afri ho because Bible say ebre Yesu Kristo e ko no ye America chene say we di enan na yu ena yesu ka jense ma kamachira wo sese wo jidi ya obenya nkwa jidi ya obe jine di ni na fa anyonko fa suronko no adie bi obe bisano no obe yamaw enfa wo se jumana titi apansam awana titi apansam mese umana titi apansam se yesu bahwa mese nkwa je ebe ba umani mu nkwa je ebe ba awari ni mu nkwa je ebe ba ejumani mu na dia wo ye nyina no ebe jie yamaw because onyankopon ebe wo fidue ni mu a ongu ni mani mu ase wo yo hia fi wo ni da so nyina sa me omo woni da so se na ne bosha wa shew a o yu fu na yem de ba sase wesu no bosha na atumi abam na sa bosha na atumi atim ama awonto ato aso a shew no nyakopa ni munyam na shew so animunyam nyame onka ho no omo ho ban se ne wa ma ho kwan ma yesu eba wo fie ni wadwuma mu ene wo ma abrabo mu ene wa wari mu ene wa sitena mu ama nkwaje aba wo fidue ni mu.
1: Okay. Yo, papa, that's the papa apa. Sene atwe some kan se Yesu ene owusorie ene enkwa no. Sana etie ya babo mu. Se as a Kristo ni no. Ene tembe se si hunu se ababo aye bo na sase su nwa ni Yesu Kristo ni e fare bai. Ye ka bo fu se delay enyo denial. Yesu chee de. Sane Kristo suma babom aso Kristo ne se wudi tum se se ne atwese meka ne se se cheche kwa se den kwa jidia se nya ohwehwe feruade won won sabeka se ohwe mata ene Mary ayonko form ni Yesu wa ne emuye den pa ene ntom nya sa kukuduro no ekwa awrede nem kosere se omunua na den eyare ana omunua na wu sane ye di ba ya babu ya sitem a se ne obi nkoya se akukuduro no ho se didie no ho ayonko fa no ne muye dia oto nsafre Yesu a onche no aba wonchen nya impo se eba sese ne lazo die bui esi yen e cheye kwa nso obaye ebe ma nipa nya hu tumi na ho den a onu awurade Yesu Kristo ne ewo sa na wo sese ye hu ne ababo Kristo Kristo sumin yedi tu anamo ne efa so ne yeye san se se nema bi nkoyi a Awurade ne gane to anu ye ne na babo ntam ne Kristo sume koyi a enche na Yesu ansa mpae babo bi se bia enche na Yesu ebam ni yare bi a eda osu bia na Awurade yi fi ho enti wo hwe ne ma ekɔ so a na enuanom eka no kura gidi se ɔkɔ na no so akɔs no no mu se ɔkɔ akɔhyia Yesu pese me bi sa wo na no pɛ se enema koyi a wo bi sa Yesu ana ne nema so nkoyi a wo bi sa nana and then when you are Gideon ready, you are young, confound only Christ of Winty, no tutu and a more edicoy. Also, Yanko point ye, yin gang could be any abandoned, dear, and we yamu buafopa. They say, Yaman Koya, a readiness, I see a dear hotton or so, near Janet Tuano. Now, Ababe Boye, a mra a simonim rain the munina, a mra matanun yan, then there's so nas, and almost Jenny say, a mra dear cha used to buy, who so rich, but yes to catch and say, so which me dear. Mprempre ya obehun Yakopon dunyam na mmu ho anso no omu ho Yakopon tum na ho odin emra o ka se Lazo sorry brand o sorry by so adie bia wu abrabu mbia so uji Kristo di na wo de ho to no so a na wo boni din kwa de a oji ani fa ho die ebe ye wo de a amen
3: siaji ewurade dia oji ani fa ho

ebi a now ni yesu ni anyonkofa anope ya ye bompa enim se ukunu na yare anao yere na yare menim se oba na yare enim problema uwo enim problema ato anope ya yesu a chire gurade se urade bre mu ato ebusuenim awari ni ho awo ni ho Mama, Eko ni mwenye yu, Ema Eko awaria na wama samba. O kache le radi, se radi brim. Bia ude uni nyami wanyong. Tu nini na mani yedo, ensu uradi jini wedi. 50 ni se nyami ni wate ni mfo, sude na suen biya mate ni mfo. Anope ye suan chile guradi ya kache uradi.

0: all of his life no na se na ya restrictness yes ye on se na wo dwuma pa bi ye ebi mu hyebre bi wo sa nkrunkrunkrunkru dudu abranti yo so ko na ko ka ewurade yasem ye dey
1: a kire wo
0: ebusi anopa woti ye nimu ebi ana nipa na one ne nam no one woti no na oyie yo ene nkwan bie no ewurade dia fa no so ba woro na wumuni wana ho fa na nyahwi seka uhunu na uhunu se ah paso me sia na obente nyankopon epese bi pope betumi efini no aba ntia na na memmodia na memwa bi ho memwa no na okonkan a da bi no obetumi ayeden abon bodi wonnim de obi

a pass and eba. Ubi wa na di adene pass eba no. Ene se ni biyane ni yeme tim. Constipation. Unidi ye. Enyuanye udi in fiber biye ni uni fruit. Ubi timi top a pan o another bread. One loaf. Na wanya minu ebi no watetiris ha. Ubi wa nun zwe guso. Wasi pinting biya dame ye. Enam se

Apostle Revelation Society se penny. Any abusia nyina na eto nsafra do forum se mra mebo won na wonya abrewa kwa na se ni wanje o se memenda se wo ba afade ya no mesro manenye tuntum nkoa na akwasia danso ay tuntum ani fita eyi ayen kujan kujanti yenko na yenko jabusua mama me Gladys ajo dola inya no kwen ba afwa man kwatia o toso num ye bantma hena na obi odru akomfra hene na na obiri kropa kropa antobre a otosu mienu apemanim kokoben nsafo hene no no obusu apani kwabena frempon apemanim kokoben owo

0: ena ani adome from akabu mu a ye ni sey fefefe kama kama de amon nemu wo apeso ne ekọ ekutwa uten ba no omode anso be friend e wo 0591472905 0591472905 na yen ku Dubai this November ye ba si ani re yaka to aso
1: sleep like that
2: and now na le ni trust them
3: anche
2: na odani nchemu
3: ah wa man e nine ba kuso akowiem
2: eh
3: aso di otua danka
2: se abofra be da sa na stress no ho tono
4: baby love diapers e ye moto from a film ne bo mo fra ho nam ho ban e mo mo fra nya na chin chin chemu na wo so nya som
5: dwe fda achi edwa bi nkra to ya tum
6: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. And mami confidence, de muni nyina.
7: Se wushia ama na misi fite gusuna misrea. Eyo wawa wahu. Medi kel chako toothpaste. Ene chuchi misi. Oba diye ni pa. E wubi diye muno. Enye diya ye kel chako toothpaste. E boy sen wubay. E free mwawa. E boy sen mutukro. E si ashe. Enye numunka. Sure se. Ama niye. Kel chako toothpaste insu niye. Yeti senta fo.
6: Medi ya majika chako. Chako toothpaste atubu. Mi isu nano pa. Nya na juwa meko dano. Ema mesi ye fita. Confidence level kwa so. Enti binama. Na mesi 32 ni nye negu so.
7: Enkanenu ania maminu mdi bidie chuchri yeseno. Asaya bebiye mu. Bidie wo keo chako toothpaste muno. Ema si ye fita. Ema na mwote. Nesa yi nkebia. Mwa numi ye kram. Enunti. Mwa mwono mkafi. Wine. Eni tobacco. Ekamo sesono. Aba mamu. Keo chako toothpaste. Sankofa. Yenchi.
8: Kel, happy smile.
9: Eddie, Eddie, get your cat to yatmo.

0: the yesterday.
1: Me ni ambetu me akane se. Sanka uko government hospital a. Eso munya to boase ne chocho ni emmu no. Because ni pa ne do so omo so no. Enti ubo won na si kra na te won na hwe ni phone. Ube trans sa, wo sori ko bisa na sema. E je se why say wo de wa committee kra.
2: Power me for hospital no. Omo ye mi ye but omo ejuma at like time omo de be transfer up in for their call different hospital. Akoji mojano oman yeni ya mami because oman kane ntem eba impofrim
3: eti aman fagin chile ewo World Patient Safety Day eho eno no
4: mtn se mifa enkre ima on se se yo kwa fufura yefa su edidwa wasi bia usha abefu kwa insu unti yasi ti wadin shebi yaba mumo fintech lab eno no enshishe fufura aba kurana wasi mi mwaw wahunafa ahunshimbi na bogram momo app no ne ya okosoa na homepage hono no amia so momo fintech lab bana no uramu a na afebo se form bi be pia ba na odi ho nsem nyina guso na how bibia o se de ma wore be ma wo so na kire okwan fofora be fa so a woni nhyehye ya hodo a ebei ebe di dwuma na timi aboa mu dwuma wo yo akoso hwe na fa ho hyem ansakra na ebobo so ne da etwa to adu MTN na se memfa ma wo se MTN de omone pa haxa mixture haxa capsules o se dru thanks to you computer clinic ayasabia obi akoye otwa precision se okor na ode yade akoye na oba na ode ahode ne nam DBS enchance ye ho dwuma na omo ye omo wie kora kwa jodi efa bawo danso syntax tank odun si oguma na si opeche wono mo wade kama viga temetri de adro etu atri de asese wien yeda yada president odi betu sin osia fi ay fita comfort wei enwa se wasi ni oma na fi ni waposa ma fi na firi mu awie no na wo san firi mu no ahwie gunsuo num na de watade no anantoma na wosie na num wasi afra o hata wo de prum keke na fa hata gurade hwem perfume bien ho ani no se ye fra ni comfort ko dwaman so atobi about 22 mo amwawo ma nkoda teche mu se ya na nkoda no o mo jonso abrani abrano jom na abrani abrano fe abrani abrano ha nti wudi si akoda ne yomase ya ebo papa Franco Trade Enterprise o ha mu chiche mu aduana ya tie firi ni abo no sunyame ya dom a bubo bo so ni de tosu mienu no fa ho hyem o fa ho hyem bibi o mton bia sa na ye yono de ama wo mo amo pe Bryce Senior High School number no enie 0242 071185 fa ba no ko Mumfree Center ho Mumfree ho placement center Mumfree ho Mumfa mu nyina anko Bryce Senior na akonya ho akora benya ba bi ada dede fo e condition bobo edan ni nyina ba bi on badan hostel no oh jai enko da nya ba bi pada empapa bi sumye pa bi no mo da so na wura classrooms na se de papa na Canada ko train na school tie no bi no de aba ha enti fo ni chiachim ko krantumi business no be ya akonya ho visuals akonya ho science akonya ho na fe technical programs no ni nyina akonya e wo ho enti ko ko krantumi na ko chiro ba ni dinem wa na da chi yen kwa sentiment am group ko wasim
5: kwa bi mi require kra no kwa bi wada ama simenu mu edi animi fa yewura mu okumasi sentiment am yate se yewura 7 kwa mana kese ane papa fira sentiment pon eja na ne boaten oba be fa ne ba ne ne ko na mpedufu anya hyeda ne bra na wotweda ne ko so ne diaka fa ka homa ye na yen kwa animi na watch dan course ne dia ka faka
6: homa na ya se me da se masomu ewo asante mantema henkro kuma se mu ha ye nyira 104.5 na eja me jeso ya mansa nyira chia me kwadobin emreko se die wodi kan akada no ene dey se ukopie mu ewo rich park so na enye asem ketu akra ne nyira ne se adofo ene ejamfo ekrikri kakra ye ema wo nyira dobani ebekire mu ewo rich park no ewo asrafo ms na ewo asante mantem ho no ebedi lawyer Steven Kwabena Kase ne na wotweda ebra ban mu wotimodefo ede ne kenten krechi ebetabri no ede no ekoye na enade na empanifo etenase na womo edi ne na wotweda no na ne empanifo a eba ho de na nya asem ketu akra no kra kan be me ne enka ne mampani abedi akire ne onukro ya esahim franka ede ama mpp osunukudo amanyokuo no mekire Dr. Muhammad Bawumia ebepie asie enokrampo edan chenso a owura alan kwechira maten enso eba ho eka mpanimfo dodo na omo onwuma kese e wo mu amu nyina e ba ho e be kire omo edra etwa to de kire abusiafo na mpanimfo ekwa brewa ho nyine di nkomo ewie no mo kese se okompo nyankopo no wore e chaya ene November bosumi a ye ko wuram no enafu eto so be se edionu nsia e de kosi be se edionu nwetwe na ombehwe aya mamre ene amane e de eja lawyer Stephen Kwabena kese ekwa ekura amana ko ne bofo nchan wo mo kese eda no e ya wada sada no omde ne beto mpam ama adofo ne jamfo ehun di twato okura na ene ani fera so no majoma home meme nda ne kwesera so no betena eyi no so na eja wo ma no chi sika sa etwa 20 ne se ukopie mu e wo rich park so a na eye lawyer Stephen Kwabena kese ne e fen Kesben na otweda na adofo ene ejamfo a omukre kra baaye ebe kan ehuma ye di ye na ma menfiri sa ansem ne mu na menko ansem fufuru mu dia na meko the Ghana Great Company Limited bekofuo wo mu atenaye na enei na ne wo mu adwumefuo mu aba nan akopiem wadweso ene adehye bi adi nkomo na omo chese ese no omo so matenase ehun se nkofuo pii na tete wo mu high tension no ase na omo chese ohwe grekofuo e high tension ya anke ne kwanse nkakwabla ni bia etenase ye edi dwuma bia esa nse ede enipa nkwa eto asan mu wo mu kure sesu dua se na nse ntem okra so okohwe mu ashama na enkamponi mantem mu wamu cha tanka bi ekomunu to emeko wiase no ekopa ye no ene ye womu etawa baako eja no ese no eno kra che nso krampu no ka ho bia ese nipa etra saa omo e high tension ase edidwa no eya ade a enye ahomeka enye apomudin papa emu wo bia ne saa yesu ntene womu firase e wadwoso yi enkofo a omo te womu high tension ase nyina no omo aka kire omo se nefu amaako maako eduasa womu hwe no obi a mwabwa no ho na omfa no chensin emfamfiri ho na panyina ono ena ye director esa so ema okay director of land management ema griko eya engineer Bismarck anane wona central for bonkomo e kire sey e reto yanim e wodwuma die na se
0: be dia yankani anenam bia no ye bema Ghana fo anase obia o line ase ehu se wote ase a anase wo ye bibi wo line ase a it means so san so bebre ba na de dikan se de bit me abo Ghana fo ho ban because kania na ye ye ho adwuma na Ghana fo nti ne ye ye enti ekoba ne se omo di dwuma bi wo line ase na se bibi se e betimi aka nipa anase de problems bi aba na ase e group ase de enti de ye ye nyina ne se bia o di dwuma wo line ase a emwa mfidi no ese se ofi ase ye
6: adeshimai ma opagina ye training ken wono ena ye director of land management ema agriko ne fine wo asante mantema owura Bismarck anane ene ye training ka no na otoa ne nkase so kire se dwuma die bi se edrusu a ene nkofo pii na wo mo atena e hwa kye ne beka se an ye pe mpatesika eno ene wo kye se wo mo de nje ebegu akwam so de beya wo mbe hu enkofo ku a omo se fata se ye mo mpatesika nyo mo nyina ene betimi enya bi
0: ensan ebe tisa na mo no ye dwuma ye for basa ase no so because you didn't

asore no so ewo kwa kese a omonyo moye de no muni monyo moto si ato mudi melodies of praise omo de enyum fufura ba na media kese enso ba so yame adoma October 19 2026 ewo asore de mo ha ya ton sa dia.